0: idan har farin ciki yana da sauti a Nigeria to tabbas zai kasance daidai da wannan shekaru 75 kenan Coca-Cola tana tare da mu a duk wani lokaci na farin ciki dake hada kanmu tun daga shagalin biki murna zagayowar haihuwa suna saukan karatu tare da abokai har ma da sauran tarurrukan mu na yau da kullum tun can da har yau muna tare yanzu lokaci ne da za ku taya mu murna ku mure ga rafasar kari kashi 20 cikin 100 akan kowace kulban Coca-Cola Fanta ko Sprite da girman CL60 da aka tanada domin ku ba za ku nemi taku a shago mafi kusa da ku
1: a wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai iya girban sa cikin wannan garabasan close up 130 gram red hot za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 500 da aka ware wanda ya kunshi kyautar lokacin magana biyan kudin wutar lantarki tsabar kudi da kuma liyafa da masoyi ko masoyiyarku kawai sai close up 130 gram red hot

ha dị 56 zuru oke n'aka ndị ntọ bụ ndị tọrọ ha wee bata na ya bụ obodo. Akụkọ ndị be anyị mere ka anyị mara na wee sị na ya bụ ndị uwe ojii sikwa n'otu aka ahụ wee napụta sisikwa ọtụtụ ụmụaka ndị ọzọ a na-emegbu emegbu n'aka ndị ha na ha bigasị bụ ndị na-emekpa ha ezigbo arụ. Osote onyeisi oche nke ndị uwe ojii nke obodo ahụ bụ onye a na-akpọ One Man Two Chunks mere ka nke a wee pụta n'ihe mgbe ndị ụlọọrụ kwụrụ onwe ha bụ ndị NGO a na-akpọ Be Charity Outlook Foundation nakwa onye ndu ha bụ onye a na-akpọ Sir Paul Nwosu du ha wee bịa ileta onye kọmishọna ndị uwe ojii nke ya bụ obodo Anambra bụ onye a na-akpọ Ikioye Oritugu n'isi ụlọọrụ ndị uwe ojii nke obodo ahụ bụ nke dị na mpaghara Amobia maka ncheta ụbọchị ịkwụsị mmegide a na-emegide ụmụaka n'ụwa niile gbaa gburugburu ma bụrụkwa nke ha kpọrọ isiokwu nke afọ a Red Card to Child Labor. N'akụkọ sinu n'ime obodo Abia wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a ka a na-eme ka anyị mara wee sị na aka na-achị obodo Abia steeti bụ Alex Chioma Oti nakwa onye isi ndị n'ọrụ na-ahụ maka ndị na-efe ala nna ha n'obodo Abia ma bụrụ onye a na-akpọ Yunus Atanimo arịọla na ndị niile bụ ndị na-efe ala nna ha na agba Bajbi Stream 1 nke afọ 2026 wee sị ka ha biko dododo gbaa mbọ ma tinye ezigbo uchu n'ebe okwu banyere aka ọrụ nakwa ọrụ nka na ụzụ na ezigbo nkwanye ugwu dị na ya bụ otu afọ nke ha ga-anọ na ya bụ obodo maka ife ala nna ha ofufe. Ebe ha nọrọ wee gwa ha okwu a bụ mgbe ha na-anabata ha na ya bụ obodo maka ife ala nna ha na ya bụ obodo Abia ma bụrụkwa ebe ha nọkwara wee kwupụta na wee sị na ndị ọrụ ha nakwa ndị obodo ahụ dị n'ezigbo njikere maka ịnabata ha nke ọma ma mekwa ka ha bụrụ ndị ga-eso wee dị mma na ya bụ obodo. Ebe ha gakwara n'iru n'ikwekwa ha nkwa wee sị na ha ga-eme ka obodo Abia bụrụ ezigbo ebe obibi wee nye ha niile ma nyekwa ha ezi nchekwa n'ozuzu oke. N'akụkọ ọzọ si nụ n'ime obodo Abia wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a ka a na-eme nụ ka anyị mara nụ wee sị na ọnụ na-ekwuru ndị ụlọ ọgbakọ nke obodo Abia steeti bụ onye a na-akpọ Emmanuel Ihuoma Emere Ụwa apụtago n'ihi ugbu a wee gwa ndị ezinụlọ ya bụ nwa akwụkwọ nursing school bụ onye gburu na mpaghara Umulogho Bowu dị n'obodo Imo steeti bụ onye a na-akpọ Wendy Achumba wee sị na si ha enweela ntamu ọbụla gị maka na ha ga-agbarịrị mbọ maka ịhụ na ikpe nkwụmọtọ agaghị iguzoro ma guzosi ike banyere ya bụ ogbugbu ahụ nke gburu ya bụ nwa agbọghọ n'ime obodo Imo. Akụkọ ndị be anyị mere ka anyị mara na wee sị na ebe ya bụ Emere Ụwa nọrọ wee kwupụta nke a bụ mgbe o jere ileta ndị ezinụlọ ya bụ nwa agbọghọ n'ebe obibi ha nke dị na mpaghara Aba dị n'ime obodo Abia ma bụrụkwa ebe ọ nọkwara na wee kwupụta na wee sị na ndị ụlọ ọgbakọ nke obodo Abia ewepụtago na ya bụ okwu n'ụlọ ọgbakọ nke ndị ọchịchị nke ya bụ obodo ma bịakwa na mkpebi wee sị na ha agaghị ahapụ ya bụ okwu ka ọ daa mmiri ma nyụkwa dịka ọkụ ma ọlị kama na ha ga-agbarịrị ezigbo mbọ ma hụkwa na ngwere agaghị bịara ya bụ ụmụ amadi a bụ ndị kpara ụdịrị nkwa ahụ dị otu a ọrụ n'oge na-adịghị anya. Mana dịka ọ siri wee dị nụ ndị be anyị otu onye bụ onye kwuru okwu n'aha ndị ezinụlọ nke ya bụ nwa agbọghọ ahụ ma bụrụkwa onye a na-akpọ Reverend T.O. Ikpe Mmadụ nke ụlọ ụka United Evangelical Church dị n'obodo ahụ mekwara ka a mara n'eziokwu wee sị na ya bụ ọnwụ mberede ahụ nke nwa ha nwaanyị nwụrụ wutebigara ha oke nke ukwuu ebe o sikwa n'otu aka ahụ wee maburu nkata ekele wee bunye ndị ọchịchị nke ya bụ obodo Abia banyere ụzọ ha siri wee kunite maka ịhụ na ikpe nkwụmọtọ agaghị guzoro ma guzosi ike maka ọnwụ nwa ha nwaanyị ahụ. N'akụkọ sinu

ego no e para ụgbọala niile na-enweghị akara na ya bụ obodo aka ugbu a. Ndị agha ala anyị anapụtala na ụmụ mmadụ ise n'aka ndị ntọ n'ime obodo Kogi. Otu nwa amadi na-eti egwu amara nke ọma n'ime obodo Kano ma bụrụ onye a na-akpọ rarara ekwuola na ugbu a wee sị na Davido mere ala anyị bụ Naijiria ihe akaja mgbe o jere ịkụ egwu n'emume World Cup nke mere n'izu gara aga. Igbo ndị nwe mmadụ ọgwụ n'oke ọra m n'ọnụ ugbu a bụ ya bụ isiokwu akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ ma bụrụkwa nke bịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM bụ nke akara igwe ya bụkwa ite naanị na 5.1 tinye unu n'okwu steshọn. Otu aka ekele m si wee na-agara jọli jọli nwaanyị ọma bụ onye kpara m aka n'igwe n'ihu na olu m efu n'ikuku ma rute gị bezi nwafọ Igbo n'eziokè. N'otu akwa ahụ kwa aka nsiwe ma bụrụ nkata ekele mgbe na-ebugara gị bezi nwanne mbụ onye nụrụ olu m na anya bisokwa akpụ n'ọnụ na-apụ ọkụ nke ụbọchị tata. Uwe m na-ekwukwa nọ ma na-asị na ngụnụ Jekọ ka hara bụ ihe niile dị mma n'obodo a agaghị akwanarị unu n'aha Onyenwe anyị. A sị m ọ baara isi ya biko dododo bakwara agụba. Aha m ka bụkwa Nwada Joy Ihechukwu Godson. Ndewokwanụ Igbo mụrụ nze ma